0: ne umuntu wabaje ikibazo ngo none se ko mwijuru batubwira ngo nyine ngo tuzi ibyo bintu se ubyumva se ari in fact ari ibintu tugenda gace gace ko avuga se abantu barimo baradusikaminga cyangwa ni ukuri ibintu bizaba ku munsi w'imeruka cyangwa se mwijuru ibintu bizabera mu ijuru sinzuma ayo makuru ahantu aturuka
1: Filipe, nuzayo
0: strife. Ibe ya Bible.
1: Kahonda yo strife, ite schedule yosu kono
0: viza afurikira. Schedule yosu kono viza ajeni. Nano ngo ngo wanu kwa basaja, gumunu wese mga kona nyicha. Kwa basa ashira o video. Gumunu wese mga mga kona nyicha. Ani kumunu ano ya washi chima za chiza afuka, ok, dusha mga kona nyicha. Jena. Haba jo yongi ihan. Ati no nese. Naraba bari wendi mwachishu.
1: Yego.
0: Ati no nese, mriyo video na gara gara mo. Guri mumateka yiwe nawe n'ubwo bimaze iki niwe nawe
1: bazo yo gushira hanze bavuga gusa ura yarababari wari kwari mu
0: azuko bimaze like this no one please
1: ahubwo ngiye ikibazo mfite ni kimwe iyo screen tuzareberaho turi isi yose ingane
0: ari ibintu byinshi cyane ngo mwijuru ngo na ngo tsatwirira ngo imbuto gusa ari ibintu nyine batubwira ngo se ibintu babibonye ni okay ninde wabivuze muri Bible birimo
1: ngo zaba ari umugezi wa byeri ngo tsoya tuda
0: we ibyo bintu bya byeri nabyo numvise ni wowe wabyumvise wenyine
1: ariko ntago zavuga
0: icyo nzi cyo nuko ngo aba ngo nta ngo hazaba ngo mwijuru ari ngo amasugi gusa